tayo na itam nyalam dahil lalang kinaptam. Lak na barik alang jia, gam na barik alang sayo. Alam halam tam, dahil nahaharin tam, sayo na itam, pia-pia papasi. Jilaong dahil jilaong, pahalam dahil jilaong jilaong. Sayo na itam, papjub lang tam, alam Tuhan. Mandawani at ang tambaya. Ani janji Tuhan menitam dawani. Tuhan sang buboh itam dahil nyingaw itam pa anak. Hino-hino pa itam tay. Tuhan sang gri tamuli pala dalena dale surga. Lusi pletu Tuhan sang temlak itam. Tuhan sang pelaong kenap na alam uritam. Mandawani at ang tambaya.

Ake masala vi den la homa o ka sa ngara mani tamlim den los kena mani tamlim malapa an na kelang hira do kami re FM te jam tam alang ketelo ani ngejelo ha program PDK paji adahi na kelo. Jadi kena kusang kusi tukit umavo mani tamlim iha

0: 96.4 MHz di Kuching.
1: Jerebu dapat teban enam ka perengta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebak, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web, opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedak ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

0: 106.4 MHz di Kuching.
1: Itu lah dulu aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, anduak sodak, ang kupakino. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi. Sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to. No?
1: Gorot bak ku ngujit mo sina ni. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no. Hadi.
2: Eh, muti bonang le dapot kito, muti bati.
1: Eh, tunggang ba ko, dapati din nga mo. Nga, aku gong steering titi ya.
2: Agong siya, muma mo go ne. Kuni nga mo, monu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
1: Eh, tonggon di ko pono te. Kagi ko guyu-guyu pono lo eh. Tonggon pono ko. No go ga mata te.
2: Bukan na ni, aku siya to eh, mama, aku siya to eh. Kada didingan ko ni ha. Siya lo pae le. Gagala yun duwak watih ka. Nang dope, idoh di ano ni, nang tonggon pono. Pani nga push, kani nyuyo kani bojang po. Ya, itu aku tahu kau sebenarnya ni. Mula kacau munang do dapat, anu anu dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah coba aku kelihatan kau gigi pakai dah berani na. Kamu mama, nah tak bohong lagi ya. Iti tidak lihat aku na. Cuti aku sih nasadiku. Itu aku nang memang mesti mabuk. Nengah mau tua tanamu kau ada do, ni tua lagi no aduh. Mesti gaya ti. Asal bubuti mau bohong kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
3: Mata bang motor mabuk bahaya.